Ame nkosu mo wachi anopei na memo akwaba. Emra kase fidiye su. Nishra 104.5 kase fidiye su di. Sidan kosu nke inyanku po chasi 4. Tenei wadi Debra dayi asache yempio. Oduma dumi, major prophet apostle. Kwesi amankwa, bankwa iti ya eka mehu ufira. Yei eye bukanchi. Roman, Pentecost. NEC is wala swadano echi. Mpeni si idua manfuso ya liya kaya adomu. Ibi ya kubwa dani. Dani ni ya ubidi ya tu usu wama sako onwane suono. The book of Deuteronomy chapter 28 verse 7 say. Nasabu na mkwaba kusuwa ba yesu diye. Nansuwe kristu dini munti wana mkwansu nsume bidran yefriye ni mwa. Yusu suba ya nsuono. Kwa hawa di nimilikatente in. Edi bjane kuro. Iyini yifena adani bo. Nibasu odi tu yesu wano. Wadani sahaba eba bo nwana su. Bibia si chiti bibia tu usu. Mwabra bo yina seyi. Itumi yifri unusu sa tumano. Nene back to sender. Bukanchi Roman ni Pentecost. Si esi wana chi wano. Kwantana bi pie su no bisa se ohwe sofo amankwa ana prophet akosi amankwa.

0: die ya rien
1: so no chore ko abache
0: sa di scola
1: aye wa aye na ba bi ekono ano aye din mirim se watena se eto me bi a wo hunu adwendwini nti ya mfa ne se ya nhyase na me ba e maka mani message wo obere na wonya bi asere enti ye ye we nyina ede mamu sebe ya ye nyina ye betimi aye ne kama enkomo bi wo fia na ya ne ka se obi amfa ne sa nya adwuma we di opanyi wase he meme be na me pe ne da chinti mede me ba na kwoto adwuma m na nsɛm wa fifire kire no anoden mame ma na kwa be na fe yemmo enkomo no enko jenim papa na wo te sɛ bibia ye kama wajiji jo ba me enkomo e wie wo na anam den ne do ba ye
2: mpa sho me pe ni na USS ni kuzan sɛ adwuma be no no sɛ pɛsɛ Yusu excavator, PT excavator. It's me and Casamina.
1: Oh, yes, yes. Why, of course, obeying subject to bay. Hey, Naja, we're back to school. What me at the Naco school in your area? William course, why, eh? Why, eh, dear?
2: But your course, why,
1: dear? No, no, one, I know to a fissile.
3: I'm
1: a secondary school, no way.
3: Oh, Crufas and Tatum.
1: And a well, who knows where?
3: In fact, in the school, some dear. Ni na won ho na mu me dey me hwese obi obeku school
1: eh unti ni na ka ba tan asem yo eh isa sa wa hunu course wa oba no ye wonim eno an se wo dey wutu fees no o se beto book 50 million 1000 trillion na wa tia won fa course ye ye ho oba nyi wo ye course be general arts wa reja na na wo su ko school ye course be
3: oh school dey ma ma she dan kono sa
1: sa sciences and afonfo
3: oh me di JHS 3 me di 2 po na me jaye
1: JHS 2 sabe be na na ya dey pa
3: oh na me fada wan she dan fe ntino you know, na
1: ti wo nya dey wo ba bi akura sa next
4: one
1: mwa okay yan to aswe
3: eti said I be betin am say no and we say or pese o use excavator dia me an kasa me na na baba ko ono so o ye adwuma ne bi
1: okay
3: nti me ko me na na ho de ko to ne nim say na na me be wi school adwuma say na pese o ye nti bo obana ma ne ma me hwese e kwan nya be dem a nti obo na ma ne no na didi kan fen phone so na o bai na obo na ma ne say ma ba ho say adwuma say na me ba ne pese o ye na kwanya bi wo ha na ɛna ɔsɛ ɛn na ebusan sɛ ɛho hyehyɛ ne sɛn ɛna ɔsɛ ntua 50 million saa yɛ ɔbɛtua 50 million de ma na ɔde kɔ a baabi a ɔbɛda ne kwan a ɔbɛfa so ɔbɛwura adwuma no ne nyinaa ɛbɛsi 50 million na mse saa ɔsɛ ɛn
1: me ba o facebook fo ɔyɛ aboro me o ɔmse sound no wɔ fam madama anya wo kora me ne engineer atachia yɛ ɔbɛmiamiam sinsin ame akɔ yan kwa ja
3: eti minsu me kachen se 50 million
1: ana sa wo mum na on kasa kese kakan hade
3: eti minsu me kachen se 50 million dem are ready
1: okay
3: enti no sisi da ben na obekọ
1: mhm
3: enti wo xeye da e da na nso da na so ye so obekọ na na me kachen se me be onya accident
1: oh
3: ni na mu abu ade abobo ya
1: ade na otwi bia
3: na na danfo papa na to bia ma no na otin chen de om ko fa na ma mu ba na mu ni ye
1: what in change did you mabea
3: on say omo set ketu bi wo aboboya ne nti ha nti ho nso ebushio nti omo ba na aboya ne so on hye danim twisa nti e dane wo mo e ma aboboya ne beto no na so
1: yo
3: nti e kwa say wo hye pop dedi kan na boya no so medical man 30 million e na o ka say nko obekwa na nka ye de 20 million na so so ne de amo no nti ye de 30 million ne ma na aboya ni ply no ana sa aboya ne koye nti ɔkɔ a kyie no na ɛbusa sesie a no meba no wapira ɛde sika na ɛwɔ hɔ no ɛbɛyɛ ne dɛn ɛna ɔsɛ sesie a no yɛnhwɛ na ne ho ntɔ no ɛde ne ho tɔ no wie a na wɔagye 20 no asɔso na wɔabɛfa ne kɔ ampa wɔ mu abɛyɛ abosome nsia ne ho tɔ no na bɔ ɛbae ayie wɔ ɛkurom ɛna ɛka kyɛ ne sɛ sesie akwaraa ne ho atɔ no na akwaraa ɛkura na ɔne ne kasa nti ɔyɛ na ɔsɛ oke sesie a deɛ ɔne ne bɛkɔ ampa yɛde 20 million ne ma wɔsan ɔka kyɛ yɛ sɛ sese baabi a no mmoɔ no wɔfiri hɔ ɔmokɔ baabi foforɔ nti yɛn han dan ma kɔlaa no na first no na yɛbɛma no 20 million ba sesieɛ no ɔde 10 million kɔ akɔ han dan na 10 million nso so ɔno agye aka no na ayɛ 40 ɔno yɛma no 40 na aka 10 yɛbɛsan de abalance boy na abio yɛsɛ ne nyinaa yɛ 60 nti ampaeɛ ne ne kan abusua ma ne nyinaa si ɛna ɔde akɔla yi kɔɛ nti ɔde akɔla yi kɔɛ si apɛ agya me nim sɛ mebɛyɛ kɔ akɔsua adwuma wɔne ne kɔɛ a na mebɛyɛ ka kyɛɛ m sɛ daa so ɛnneɛma ɛkɔ so no ne ne nyi ho nti ɔpɛ sɛ ɔba na mo sɛ
1: ɔkɔ ne adi sɛ
3: ɔkɔ 4 days
1: 4 days pɛpɛɛpɛ ɛna ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔsan aba adɛ
3: na mebu sa sɛ ɛdɛ nti a na wɔ sɛ ae ɛhɔ no a ɔwɔ no ɛfiri ha ɛfiri kuro fa ɛbɛse kɔ kumase a ɔyɛ mebɛyɛ ne twi a fɛ ɔmo duru hɔ nso
1: noɔkɔsua adwuma no
3: ɔkɔsua adwuma no ɔmo duru hɔ nso no baabi a ɔmɛkɔ biaa mebɛyɛ nso no ne twi a fɛ na ɔde no kɔɛ no ɔnkyerɛ ne sɛ kaa wei anaasɛ wei ɛna ɛsɛ ɔwoyɛ na gae bi madam saa bɔɛ no kyerɛ gae bi adwuma wɔ adwuma mu hɔ ɔbaa ɔsua twi nti ɔno saa bɔɛ no ameka wotwi rola awe abo no nti abɔɛ no gae no ka kyerɛ mebɛɛ sɛ ɔmmra na ohu sɛ ne master no de wei mebɛyɛ baa adwuma mu hɔ na wɔtwi machine no a ɔmmɛɛ no sɛnea ɔgyaa ma no a ɔbɛtumi atwi afei deɛ ɔwuraa mu a boy ne baa ɔsɛ ade nti na waforo machine no na wɔnsi fam ɛna ɔsii fam nti ɔsii fam no na ɔka kyerɛ ne sɛ asesie ayɛ deɛ ayɛ sɛ ɛma no 4.5
1: ɛka 450 Ghana cedis
3: na ɔde fa ntɔ mot
1: ɛka sika no ma watua no
3: na ɔmfa ma ɔmo a adwumayɛfoɔ no wɔ so sika biaa nim ho saa na sika ɛwɔ me ho nso meɛbɛ nyinaa tam a ɛyɛ fɛ ne adeade nyinaa ne ho sika nyinaa sa
1: na saa asɛm no ɔka kyerɛ wo sɛ bi a wɔtwa tire nsa no wie nam de no kɔduru a gye sɛ ɔtɔmɔɔto ma adwumayɛfoɔ no nyinaa nom
3: ɔno ɔka kyerɛ yɛn sɛ ɔgye saa sika no a ɔkɔ a ɔde bii kɔtɔmɔɔto saa tam no ɛne ne tena ase ne deɛdi kan no nti ɛno deɛ ne ɔkaa sɛ sɛsi yɛ ne sika biaa nni ne ho saa nti maame bɛyi frɛ me ɛna ɔka kyerɛ me sɛ wɔne no ɛkɔ ɔmo master baako hɔ ɔmo kɔɛ no sɛ nkɔde ne kɔkyea no ɔde ne kɔkyea no nso a ɔkɔɛ a wɔamfa na ankɔkyea no ɛgye sɛ ɔnenam adwuma mu hɔaa
1: nti ɔkɔɛ no ɔte he fa sika no a wɔtuaeɛ no wɔka kyerɛ ne sɛ bia no bi na ɔde ha adaa ma no ɔbɛyɛ dɛn dɛn bɔhyɛ no ɔde hyɛɛ mu
3: ɔka kyerɛ ne sɛ sika no a ɛɔtua no ɔde 10 million bɛha adan ma no
1: nti dan ha wɔ mu ɛna deɛ biam
3: ɛdan no wɔahan ana machine no nsoso no wanka ɔkɔɛ no nso wɔama no machine biase saa machine wei ɛna ɛwɔ sɛ wodi ho nti noa no sɛ ɔne nam adwuma mu hɔ saa ɛna ɔfrɛ me sɛ sesie ada a aha mewɔ mfasoɔ biaa nim so sika abɔɛ no gyeeɛ no ɔnkyerɛ me sɛ adwuma wei na menyɛ mesɔre a na menenam hɔ saa ɔno machine kaa no tepo anwea na meyi mu nnua no ɛwuo wɔ mu no nti sɛdeɛ mɛne nam ha saa deɛ da a mebɛɛyɛ nti hɔ no a ɔka kyerɛ me sɛ ɔba ɛna meka sɛ ɔmfa fone ne ma gae no a ɔne ne wɔ hɔ no ɛna ɔde fone ma no na mebusa sɛ berɛ a na adwuma a moyɛ no trop mone wɔ mu na ɔsɛ trop mone biaa nim na msɛ na sɛ trop mone biaa nim deɛ a akwala yi nenam hɔ saa berɛko a ɛne saa na ɛteɛ deɛ ama ne mmara ɛna ɔbaeɛ nti ɔbaeɛ na mede kɔtɔɔ mr bɛyi ani mena no nanim sɛ nana adeɛ a wobɛyiɛ ntiaseɛ nim woagye sika sei sɛ wobɛ akɔkyerɛ mebɛyɛ adwuma wowo nso so no wokuta machine bi machine a wokuta nso wowɔ awɔ wo nnipa a ne ne yɛ adwuma woantumi anka sɛ machine wei na wobɛdi ho ɛno ara sɛ akwaraa ne nam hɔ nti sesei nana ɛne woba ne nkasa na mensɛ nkam sika na memfa akwaraa no sane kɔ baabi foforɔ ebia ne hɔ de ahotɔ aba nti menana ne ne kasae a menana deɛ ɔbɛka no ɔnka nkyerɛ me nti ɛne bɔɛ ne kasae a bɔɛ ne ka kyerɛ ne sɛ yɛ deɛ ɔne ɛni sikasɛm biaa
1: wakyerɛ woba no adwuma no awie
3: ɔsɛ ɔne ɔni sikasɛm biaa nti ɛyɛ saa ne ha me menana no makɔ no hɔ bɛyɛ 3 times still deɛ ɔka na ɔka ana me daabi memete m akura a nometie mu paa ɛyɛa ne mwale se da metie abrabɔ mu nsɛm nti mene baa bɛdaa m
1: na nti ne korakora sika sɛ na akɔdi ne hɔ
3: ipadwo 50 million
1: 5000 ɔba no a ne kɔɛ ne kwan woba no de sɛ
3: rashid ɔno neɛ
1: na woyɛ kra mu ne
3: ipatwo ae
1: saa
3: asante nkra mu
1: yo rashid ɛte sɛ na general art ɛne excavator twie deɛ ada ɛyɛ dɛn ankɔ yie wonya english wonya sɛ Dabi anko na ma, ebi awo ni so na wo zan ko yie.
4: Oh,
1: dabi anko yie. Unyan say English unyan say. Ma sunyan say. Ha? Ana wan so won ka resources no
4: me ka.
1: Enti come and ferry. Odru bedwom say ya man ferry. Ebi kwa ye ken, na obi susu ko etie na mmoa bia pie. Woni ba bia mmoa fi beba wo. Hmm?
4: Nya.
1: Okay.
4: Ana mas.
1: C4. So na C4 kwa ye. Aha, social studies. Anko ye kwa, ene na F4 baby. Okay, inti elective so ye dey. Oye government ana literature ana ye dey. Oye government. Government unya ze.
4: Government unya
1: three. B3. Okay. Okay, inti aye dey. Ana excavator say ma dwuma bia no kon say excavator twi ade ntia ho ni jigalam say no
4: bacho ni jigalam say
1: na dia
4: bacho as I want to say machines ni time then time on back go far no me go for kwai
1: ah okay
4: me who said we use machines ndi e ko ba say ma we spinner resource na ko ya na ka chem be say ni machine no
1: mba ja kasaka se kakra
4: machine no mba na me be o
1: Mhm. Me sinya said they operate machines.
4: Okay. First, yet na crew for call catch him say me twia law fair na e be draw the be mama. Yet na Kumasi ka mfri kono mu ba kumasi eno su the same thing. Ni di same ni mse ndi eme master ame ko sinye juma ovo.
1: Mm-hmm.
4: Ti ndi e boni bi eni. Eko du ku one su anado, deni eko du be 5 kukro. Eko du eno che mse, isi e ndi e betu. Ni enfe eno ma nko du fili. Eka kra ebe tuwa suwa kukro fufro su di eno ma na kukro na mse. Ok, mati. Ni adi eno ma niko bu. Ti ni eko ni me eko di head ya ni di.
1: Mm-hmm.
4: Ye bo be 7 mo ni eko ufi. Ye kwa ya ane, miye na mse, dampa chwa ebe du de ene, se fi ni mmeo se miwa hani ye jare ni ade, deno cheche ni nina na mko jare na mbeda. Abeda be 8, mita honu ma abo be 9 mbo, mwa be nyane, mewe ni puna, na mse dampa chwa ane.
5: Kana ju 9?
4: That's 9:30 to 10 mbo,
1: dampa chwa ane.
4: Wasi mambe 2 hours, aya anu apa.
1: Man be 2 hours said that 2 hours na so ya na say
4: pia one thing we inside one
1: anaju nine kura wonim so no
4: kura meaning Thursday na e ko do ko
1: oh
4: na me pia na bet na
1: na o den ti no so pia
4: no do oba be she dem ho me
1: ah
4: one thing no do oba be she dem ho that day na e ko do ye na na me dey na kasa
1: nji be bo 11 no be from akọ dai
4: 11 ne bo pa me han se ko bo be 12 to 1 na me ko inside ko da
1: that time we dey away ah
4: pa cha
1: any a friend quickie what are they ana unu ni din
5: scorpion
1: a friend quickie as a scorpion
5: scorpion
1: sa say ni say
5: jeko
1: ah na say ten okay aha enti ade akyee no de ko site o kyerɛ wo sɛ ha me machine ni adwuma we na wo bɛ wan kyerɛ wo mu bia
4: ade akyee no e o de o ka ye tena ase e ko adwuma ba ye ase e ko adwuma na ne ko ko
1: mhm
4: na ade akyee ne e ko ye ko na o kyerɛ me sɛ machine a wo mi senior ba ko nso mi senior no yo ba yo kyerɛ me sɛ machine no ho mi hu mi senior na mi senior ne de en kyerɛ me de wo ndia na mi senior sɛ okay ne ba na Mincho is a high end frame or move ye baby. Say on frame and son will move machine. Yeah, and I'm seeing I catch him say. The also no master but catch him to one chair and one of our chair name.
1: Tobo now one must say one monte wonka. Na main chain one mun yet a yet were feed you no and fa and mouse see one muso one way and one may come for Abro Super Plus. Aye insecticide spray enu ne de kum tuntum o fie bia mu antuntum nyina e master enu no aye do e fese aye spray papa
5: me pa cho so o tena ho na ma mbo awi ma
1: o di de na me pese me hu
5: na fufu aye ready
1: wadi ana fe na abedi ene me anho
5: kasanya yare a one wire
1: mhm
5: because nyansane ni mbie mu no ye de adura ba ekum tontom
1: mhm
5: usbra e jina dan nu ho 1 week usbra e dan e bae wo de nso
1: onu so nya so mfa so na sa no den
5: that's right
1: okay
5: ye ntina o mantontom onjo
1: da bi
5: wa bere cross spray yi wo ho
1: okay
5: wo se afa de se
1: abro Super blast.
5: Super
1: blast.
5: Super blast. Not just a blast.
1: Yeah. Insecticide spray. Okay. Me ba cha wa da so to akese ne ketu anyina mu betime anya bi wonom na wato. Oh pesa woni ya twetwe nkomo a. Eh Coscaris Ghana. Yena yede sorry. Yena yede ebre wo ewo krom anum sei ne ne mantwe anyina so. Freye e was 0243690064. Na unso eje wo de na bibia nso entimi nko fine. Enfama Lilian seasoning powder. Enu na sei oba bia etie aduane. Wonya wura jade dia. Ye wona so to edo so bebre kwa. Ye woni beef de ye wo eye Lilian all purpose way bibia wutimi ede ye. Still ni na fei noodles spaghetti for mu de e na ba no wo jollof no be ye da e Lilian jollof e na fei wa kuko no e be hwam na ayeda e Lilian chicken e seasoning powder and one o be bi enso
5: e no a jale bia e bi nim bia no jale no na jese oba no onye oba
1: e dia dia
5: jale
1: e jale e no so ye dia dia
5: eye kitchen
1: ah tse ni akan sey
5: jale
1: e jale yanko
5: jale bia bi ni wo bia no onye oba
1: yo
5: ade abufu ni oba ne nkwa nyede me kam chue ma be ma bufu ruo fo
1: nkwa ne nyeda
5: me etumi gua wade wa si di wadua ne nyeda otumi take anywhere say means bi gua wade no
1: oh
5: enche sa be ma no kosoro ko be ye no enche se se unya Lilian seasoning powder ne bi
1: okay
5: di gu nkwa
1: me ba so jaso ba bia edwani mu ba bia ubenya bi e wo honom freye e was 0244406192 and I 0598910500 0249712246 Lilian seasoning powder ubebia se di wonum asem e de ama wonum technicians ni gu so ya wonum keka homa ne bi si ebi ate na no sɛ ayi ba ko de ne sin asim case ba ko yeye sɛ wo sɔre na ne ba no e de ne sin asim ti eno ɛna ejiji akaka ye ba sisie na endpoint o mi party clinic sɛ yade bia eye mogem eye ntini mu awo na wo pɛ ɛsɛ wo bɛhwɛ sɛ prostate na enlarge kidney no ɛho aka na ye bɛ sɛ remu nyina ne ama wo ho adro ya ebetimi agye wo na hwɛ wo enti endpoint o mi party clinic sɛ mema wa so nte wo yɛ bia na nte kakra bia no wa brɛ wo akoma e bɔ pɛrɛpɛrɛ sɛ wo ma na sɛ wo tie o ya ɛsɛ sɛ ye hunu ade kro na ye tu ase ɛde ma branches ne dɔɔso so dokuta na nkasa number ena me de ma wadwe frɛ no 0244867068 ena 0274234321 frɛ nkran sprinters ye ne eye shell signboard ena di nhwɛ ni musanso ena takrade ye wa anaji estate kuma se ye ne eye angel educational complex ena ebo ho etibomode ana ne ye entwetwe enkomo oba no so de sɛ rashid wakɔ ye ase pɛ Un test the mic pe won hu. Kasa try too.
6: Try.
1: Ana so say. Oh. Esa na anya sa ne.
7: Try too.
1: Yeah.
6: Try too.
1: Ba jo mo te.
6: Try too.
1: Na nye too. Eyi ase won hu too diet too.
6: Too.
1: And when see ni ko ti mi en say. Mic ro en say too. Too. All the running no man. Ti try na me hade.
6: Try too.
1: Ba jo mo te.
6: Try too.
1: Okay. Yan kwai. Aha. Ti ade che na ere.
6: E ba cho Equipment man again catch him say I mean Ben wo machine him said e be a master jam machine mami a e be fala mami ti time am from machine and sana master be catch him say dabi enu kwai say me from machine because motor I was say me tua ma odem company no o me tua ma ne mfa ma o
1: company ben ya na company ben
6: If I show company ni din dia me ref me nim company
1: and so no ankasa no o ye adwuma o company bi
6: o use roller
1: Okay.
6: Oh, company ni.
1: Okay, na chese wo ko sun adwuma won ho.
6: Me pacho.
1: Eno no waje wo 5000.
6: Me pacho.
1: Okay. Enti wo di say wo ho?
6: 4 days.
1: 4 days. 4 days ni nyina wan kire wo he.
6: Me pacho da bi.
1: Say de esi fake machine kra wan kire
6: wo. Me pacho da.
1: Ti na wo ye dey.
6: De o kire me say wa de o kire me no ne say e be biem frama bi ansa na e be start machine. Ti e firi honum na e ko no. ansa na obeka je mse se me be ma me be machine no se me furu na me furu a me ntwi a mot na se engineer be hu a ne bu be fu
1: na ja na munim se se mutwi a mot de ade na wa dia mot
6: me ba cho ka je se ni nyina wo sa 5000 ni mot na o ka ho asem no o ka che se sika na wa je no wo di bi be yi obeyi bi atomot e de a like I introduce my chair company no.
1: It is a say then na mu hia fi opanyine ne ho.
2: See there e hia because we disappointed because a juma na mka say won chira no. And why to say ka won kan chira ye kwa ofo no. Na nke bi e hia bibia ye mfa ma no. Na kwala no mum na wo take no bra wo de na ko.
1: Na na ya wa homa no so chia no. Ne ka de o ka ne chira no.
2: Hello nana ya.
7: Ba kwa ju.
2: Hello nana ya.
7: Lawa jo mi ti o.
2: E ti se.
7: E ba jo nyame adom na oso e.
2: Erade adom, yanzu ya ho e fa. Si e no, ya hu se akola no, adwuma na e ka se kire no, wan kire no. Nti sisi ya de e ji esika.
7: Me ba jo mi ti mi akasa kasa.
1: Nana, wa bi sa wa sem ti ka uya no na e ko.
7: Me pa cho sikara asem no na ka be pese be kasa kakra me hu sika no ye betua ana se o si etia ana na ukwa si etia sense se bi wo no na ka o ma ka o ma asem.
1: Okay, na waji o musika
7: me pa cho wan
1: sa o de ye de o ba chira kwada na adwuma
7: me pa cho wan
1: akoda en ko mo kra nyina ne se de di kan kra wo ko pie kuro ni mu ho wo ye a wo be pie kuro ni mu anaju no nkro e ja kwada wo da adwudwu no na be bo ne ma chi su se sorry na kwa cha bonte ma me awese kakra sedie na beto no sedie na beto no aja wo no wife ebe dai ye e ma enu mu 4 days ni nyina no wo ankyre ne hwe enkyre mu awo ho yesen
7: yo ma me meda atifo ne ahwefo ase die di kan le da mo zo ma se pa o mo djuma pa mu di na yo mo kan nyina wo me papa na wo kasa ne ye me papa enana ene papa no wadi me ba fie na mo ba se mo opese o ba bi e be sue adwuma nso oki e kwai da ho eti ye tena afi na ye nhyehye mu no ne wo fa ba ko ye fe na wo fe o kan ho bi ne ye tena afi papa ne kan ho me papa kan ho bi ene me nua no bi kan ho ye nhyehye mu no eti se wo de akwara ko fitting shop ana se wo ko sue fitting work te ene master ne wo se o ma de chop woni ni di kan me no mo kan sa asem no na o mu tie sika ni bi 3000 di kan e ma me nche du time sa akwara no beba no me fre e na o mo se akwara na di motu akwa akunya accident nti aje se ne ho to no ye no ti me wona ne wo pa fre me se di si akwara na pum de ye nti o pese oba me fa fo fra akwara no me ne de kasa ro kire me se ona nti kakra na ne nan no emu eye ne ya na me so mo mo roshi nti adwuma ne de wo ho tan bia wo no hu ne se waye oke no ombra ne ye nya adwuma no ene ye se ti ko duwa bi no me se ne ho ato no nti na me ba da fo ba ko afiri mo mo di ne wa wiki na me ko obi nti ko obi na me ye se akwara na me ba me di akwara na be ba mi nja no ko me de ne be ba e ti bi bu sa me balance no se me sa be ka ene o me se balance ne de obu nya ene me so na me pa che wo kasa ne ne nya mu time na omuti a 3000 na ndo se media kwala ne ba na mi anka sa mahan dan ah kwala ne ba obo ba betinem ba akwala ne tire platina fi be mi fa ne be 3 months se se no ene ma dan no ba mi na fufu bi kwala ba be da dan ni eti me ka balance na se mo so nya mo so okay se ko mu be nya 1000 Ghana kwala bo a na e dan bi o me fa ko ban papa no na ye kwa akwala ne nya mu ada nti me mama kola wo ha si ko papa na wo na papa na ye se ufi na e boso no da ma e bi o problem ti bi ska me send this kan ma me send ma na no de aye
1: na na ya we wo se enkro bo no o ma bo ni nyina de enye no kura wo mu no na me pese ye sa ko ye chi ma sa bo ni nyina a e te de o ma kan no a de e wo ke sa be be pe no wo no ka nti akwada na kire se wo be fa no no a wo ne ne ko no ka sika mpo ono na tu aye mu ka se e dan
7: okay
1: na wo 5000 ni mu ada na wan hide na ma no
7: me pa che wedan de na me kai papa na me tue sika ma no de ba na papa na wo wukura wo che fridge mi sisi ya da o ma
1: e mo be di se kuma se ya papa ntimi wu sa
7: papa na frim sisi ya be na wo kasai a wo si fridge oh eti dia ma akwara ne beda ebedi me menche no enu no
1: eti na se wo se o je dan no bi na bra wo pra ye no na ma me me bi kokoda dan ni eti sa sika no de je dan na we
7: sika me ba to sika ba
1: o se wo je dan no bi se nko mo 1000 Ghana na fa hai dan ma koda intre mana
7: ana me ka se mine no ah wo se oto roof no be di adwuma de dan ne de wo ho but enchase no elikeji wo ho
1: enchase be me do
7: enchase e bo dan ne so no ene na elikeji wo ho ene ti na ma onu ba be di me chen no oh
1: na first one na nka na nko okotere mu no ase nko da bi ko da mu no e
7: e pa cho first one no ye high man kwala nti me na fufo na me no me okika sikabu mu ha ye no me se kwala na koye be fo e wo fi ho no me ti na me ti mi fo no enko kan ho wo ho
1: enti wudi ne kodru ya koda wo ye ho ho ya wudi na kodru wa kana si abonten se wu yu sisim kakra nti won tena abonten na dwobre na eno kre
7: ma me wada wo ma because e dey no oba amba ho na me boa na de ma girl ne ba ho ne se oba ye no se de me de bre no na me se ma fa bibia ambre no na kwala bi na ne ne bae
1: ono na bibu
7: no ba to se
1: di free him fa bre no
7: me be ko me ko kru ye kru mo no me de bre wo no na kwala re bia wo ka se makana si abonten e be 2 hours no mommy girl no kwala me ne na anya hwe e be 10 minutes pe na kwala ne ba e ba me sha ko friend so mra be dane ba bi na again se fu no be
6: ti na na
7: Rashid
6: Facho wo se me be tena abonten be how many hours
7: e be 10 minutes 1 hour kwala bo 1 hour be re ba
6: Facho obe kai a ekodru ye free empire kodru edem no na abobe 8 mo me facho e no pressa
7: eye mommy mayemfum so ho mayemfum so ho
1: ye na dey hia me but dey eye me hu ne se obi ba wo de na ma wo se ene ne nko na na jobre wo ka ni siwie na aba na wo hwe no na wo hu no a ka ko bisa ne
7: mommy o yasebu onu aka sa akora no ono bedi adaze se meti meye de basabasa da be na bibie ma no tia no no se machine kuro wura machine ma na mapam no
6: pacho o kai se o ka che mi se na mi mfro machine bi ko mi ntia ma ot na se engineer be hu an bubefu e ma last time o sa ka che mi se ye nko na fa me ko chire engineer ye ko ye o ka che mi se wan fa ma nche ne ye bedru o ka che mi se mi hu se na engineer de na ni to hwehwe me because of mot na mi ntia ni nti
1: to
7: no
1: ntina
7: akwade wan kire na adwuma aja mame mame me adwuma na ye kire no o se enye adwuma te se bi ka akra mpo se wo ko ka ho ana so su ko di meet kura su driving a enye bi a first day na wo beba na na di si abehye wo se ma na se ye betire kire so de machine no eye adwuma ne ho ne ma kaka kakra
1: si o ba ka mo ni nyina ko ko bebe wi se ye se mo to sika bi a wo ka se ni nyina hye 5000 ni mu na akyire yi wo se wo besage mortu sika na fira kwade wo wanya bie nu nti adwuma ne nka
7: ma mempam wo me se mortu ni nti onko fie e de na e babe du ya na wo na wo ba na e be du ya na me we fi dakro
1: esina sempeni
7: enti me mekira
1: ya
7: se
1: ya mfa no kranya adwuma wo ho me ma ha se no de bia ye kanu ya na ye bo mema ne mabi no machi se wonu mpa adwuma nye wase suku mu ano obesu ansa no adwuma se biribi aka akiri a ese se opanyiri na o mani hunu se je 5000 na me je me de wasa me amisere mu motu sika no wonsa fa me ka ho na me kira koda na adwuma
7: ma me wada wo mo meme no mot ne me nyira kwala ne kete se e bia won fa mot mla won fa mot ama won ko fi o
1: mot so a kire no se mot bi won yantwia waka
7: me pa cho se de no kura kwala no e ye so be ko fi no papa ne
1: kire me o se won bo mot sika so a kire ne se mot sika bi 450 waka ho asa ma kire akoda e
7: 450 no me busa no se sisi e ba ni sika ne me ho da se na me ko bank nti se o sika akakra o me ho no ma bi na se na won do so 400 cedis na aka na ho na be yes se ko betimi o ma me 200 na me fa bi so na me ko banka me dire sika ble no asema me nda kwala ikan ye ni e no kura do akiri
6: ma buta na pa cho wan ka wan di bank ho nko ma anjere mi o
7: ya se bu
6: pa cho do kan se me fa sa 400
3: cedis and 5000 na oje na wode ye dey
7: aha uji sika e nya won ko empanifo na ana ye ha se no ye kira kwala na juma na ya sa ma na juma enti wo nkwa wo timi kwa jisika na wo ntana so
1: wo di akoda ne kodru ye no wo de ne kire mpanyimfo o sa akoda mu na juma mu ha makoda fufura menya no no wo so Rashid na Razak ye panyiri ni where manager where we why is our introduction ni nyina
7: introduction no mommy introduction no eye na ebe ye no e na na
1: debi na Debi a yedi nkomo no kono obi etie bi enkomo no kefo a na ebu ebu ni kom se ya mebi sa baaku mienu miensa akoda waji sika wosi sika na se odi mpanyimfo na eche eya no kure aduma bi a wodi akoda akotuma wotu etiri nsa aman tem sika hairdresser fo nyina wono mu je yeti ase ba wodi ne koye no introduction ben na wo ye kire wo ma mo nse last apprentice ni o ye be kire na dwuma he wo so say wo ba ye nche nti me nkwa car ne ho ye kire kire oni movement ye kire kire ne ma wo form na kire edi mra kakra wa kwotrem dia na wo ye de bo akoda ye a wasa betena na chi
7: mommy engineer ne nkwa ene nipa ma mfa na nti ano engineer ne nkwa
1: no wo ni wan fa na nche engineer
7: Yeah, so mo engineer na gasa kura ro ma mommy we need time we rotate sa
1: Okay. Na wa financial engineer ha gana ha ye wono enye obi ele suku di bua no mu amanya ba bi esisi nkakra nkakra ememe ye si ye bo wo mu ba ye mo mo kro no wo mo pa adwuma ye na se mo ye ye se ya enti ye nana
7: ma
3: mini pa
7: atemwe
3: enye nche kura mpo enye nche kura
7: na atem abra ne kura atem no bo kura mo ne me papa kwa tra ase enwa ayi ayi ya de fe me de ka tere se asem no omo de maka ama mate ahye se fine mo kwa ko bube bi sa kwara ni sambla ana mi so oke e dan wo e ti won bla do beto na djuma so me ni akwara ni ni asem bia
1: o se de djuma sua no wo hwe se de ni amasi ko ni se de ahase ya ye ya wo se won pa biem e be de na sika de won mu sa ka
7: mommy se me mpa mo ni fla djuma mu
1: pamo no yin na so say engineer kwere say odi chia no we are too busy ma to kwara so so e maaye akoda onu obesu adwuma na hie ni wa mobro ano omo obosia na akwa bank ya wodi ama no ah bra edan no so wa han enchanse de eso obobon chanse e mu atutu nipa fiera no so kwara wuche eh adai
7: ono na edan ni sika na wo kan enye dan sika enye me enye onu ni sika we ye sika na wo so mo de mame na me say ofo mame na me fa nkotu adan ka Enye dai sika no tia maami o.
1: Sei, me sei, akorie sei. Wonum si ahasee se de niam akoye no, anko wonum yie. Akoda ne si wonsu adwuma ne biem, sika no wen.
7: Sika no, me tia sika no, ama wo mo. Because enene nti dis, ko ma ko me papa wo.
1: Sa no chunche, un se papa wo nko ma na me ni ho. Ma ni me ye nka ma sumdwe mra. Ewiase di mpa ye cha hunya bo di ho ban. Ebi anfum so bi na ba ye enya anto anya ntu papa
7: eda
1: sei ni di musika ne be mamu na
7: su bia ye wo kan nyina de wo kan nyina mate ase mate de wo kan ase mate ase pa
1: o mu di kan ni na be bia bo adi sika no aba
7: bi nya sika ni nyina ambo mu sei emfa ma because o mu musika no mutia ka o ma ntu ambo mu
1: sai na wo nya de di ka aba
7: wato sei
1: sai na wo be nya de di ka aba na eda be
7: ene fourth Let's start here to the next month.
1: Ade nti na next month.
7: Next month na menya sika.
1: Nti ya me pese me hu die nti ya.
7: Next month na menya sika.
1: Oye. Ka na won ka hwe. Uda so. Wanya sem. Ude ka wo bank. Pe bibi ye nyina so.